na mulingo mkali mutaina kemuina akora mwatunga kasente mwabaona na mbere mu kuika obwire bwahika kasente ako kakolaki akasente ako kaba waho. How can you handle that situation enyika leyo kusobola gigonjoro tosa gikwata mota.

Lekwa ni mugenda kusara webizi webitali bimu na bimu na inyo mbara mukize. Baitu nkwenda kusaba enti vulibuoka genda muze kiti kusaba mekinga shuanti na mtima guwao kukozereki. Mtima guwao kugweza. Tukwendo gene muze kiti ogende kusara kandi o mtima guwao guli murofu. Guijuide hebi bibi onka. Kirungyo gende kuramia baitu o mtima guwao guwe mele ile guta. Ogenda kuramia, ogenda kusara, baitu wabasiga ilo muka galinka amazima. Niba kusinga muno, hatio kubani we talibani zake. Na mtima guwa womubi. Yabantu bakuwa ni bakulani waga kalu uno. Kalu na kutoo zaki kale mukaneza. Kuba atitina kiteke haba ya nyuani wanga basidamu bonka. Kagamba, hatio gukala tabali ileke mukaneza. Mukenezi nyuna tabali ileke. Abantu rodeba kumanya mlingo kuerabiamo. Mkazi nebuwa kula na gamba wae. Kilo kinu kangende kusawo mkazi na gamba. Na kurora na nugabu nuga na gamba genda. Kabli ngane.

Kasi number yung WhatsApp yan 759-899-899. In kinabok sa mga check out ang voice notes. Seconds pa kung yan sa tunog sinimukha. Let's go. Yeah, this is what's up.